Dora, you're about to be pulang ng siyong yung petoro ko. Tutok ko mga pura cukup tanggung ngerpusirah mong naming kaya.